0: yago eni to kaju e o nbe ni tosi mama sori nti mo menikan to kaju nti nsi o mo menikan ta to je pe ipa re ka gbogbo nto nla koja yin e so fu e kan so wo bayi eni kan ni iwowo yin bi owo otun e soke ko su ko wa se osuba baba mo gbe gbosa fun o se ogo ni fun o jesus adua keji ti olohun ki ko ni adua fun idari je ese bo se doba leyin ni soki kan so baba yonu si mi dari ese mi je mi bibeli ni bi olohun ba nsa mi ese o si eni to le duo olohun ki ko adua fun idari je ese o ni idari je nbe lodo mi ka le ba ma beru mi olohun jo gbogbo ese lero loro ati ni se mi olohun dari je mi baba wo ba won mo re se dobale wo bi mo mo se kunle dari ese wajiwa ese lero loro ati ni se ninu aye omode ati agba olohun darije ese amomo da ati ta mo ta da olohun darije wa o in Jesus name ogo ni fun Jesus e wa gbadua keta ti olohun ki ko gbogbo yen dide adua keta ti olohun ki ko oni adua nu ninu iwe abakuku oni laarin odun ma so ise meji oni ti n ba binu ma ranti anu arin odun la wa yi gbogbo eyan omo olohun bi ese meta siwaju oni baba mo bebe fun anu laaro yi sanu fun mi sanu fun awon omo mi olorun sanu fun mi bibeli so oni anu nikan lo nsogo lori te idajo anu ti nsogo lori idajo olorun gbe dide fun mi olorun ra anu si mi ran si awon omo mi mo fe anu ni in the name of Jesus Christ eyan ayan fe be se nawo siwaju mo duo ninu jegbojegbo ase ledumare ki olohun kon ran anu si o loruko baba ti omo ati ti emi mimo in Jesus name o ye ki mu iwasu ta mu bo but oluwa ni no pada lo sinu we Johannu chapter 15 John chapter 15 oni ki nka ise keje fun yin oni ki wa pa lase ti gbogbo eyan ba de church loni ki won mu aso ki won tele isin to ni oya in to le je ope ojo awon ti an ba fe ki n gbo wole won awon ti an fe ki n setu sile fun won awon ti won fe ki n gbadua fun won awon ti won fe ki mo gbadua iwosan gege ba se ko awon mi nila mo mo Jesu kan to kaju e so ta ba ti pari ninu hall wa a bo sinu old auditorium ibe ni ma ti mo gbadua hall te ta nlo tele ibe ni ma ti gbadua itusile fun gbogbo awon to ba wa ninu be iyen ni pe ma gbadua itusile fun gbogbo eyan na but bi ogo se nje ti olo awon ti ma gbo wole ma ti gba oko won baba se nde chap service ni ago mejo abo nisin mommy ati daddy ogbon wo lo fe dasi nibi to wa yen so le gbe ese meji si waju enikan ni waju mo mo nlo iwaju loju gun gbe eke baba fi owo agbara nla re fi sanu mi kile o to su fi sanu awon mo mi kile o to su e mo si gbagbe lana loluwa la gba iroyin ayo enikan ni se ni lo sori facebook loni kini a nlo lu anointing oil anointing oil oni ni 15 ojo kedogun osu elekeje odun 2026 a lo oili ko to di pe ma mo lo sinu service ninu iwe John chapter 15 e wo nti bibeli so ni ese ikeje gbogbo eni to fi anu foke ni igba meta gbogbo eni to ni nkan to fe bere lowo eleda baba sanu mi ati mo se wi sin bayi ka tun to se wi ta se loni ita se laaro yi o tun di august enikan ni august be ni sa nigba ta ba mark 1 year ta ko denu ni auditorium ba se se gbogbo awon ti won bebe fun nkan kan lodo yen won a mo pada wa enikan ni kini nbe ninu John 15:7 gbogbo yin le mo oni bi eyin ba ngbe inu mi ti oro mi si ngbe inu yin o wa fi kun e o beere ohunkohun ti e ba fe oni a o si fi fun yin a o si se fun yin e beere ohunkohun ti e ba fe aro yin ni ipade lo beere ohun to ba fe sister kan ya mi time e ko mo ju bi 2 or 3 hours lo kan fi wa church beere ohun to ba fe daddy ti ngbo mi beere ohun to ba fe but only condition ninu e je fun yin lapere beyan se mo bere e wo bi baba e se bere nisin
1: hello sir baba mi o e ka ro sir e ku se oluwa o olorun to bo ma draw ti mo anointing in Jesus name ba no le ri o e ma ti dile mi o se ilo pe odun kan ta wa si ni auditorium ni wema ta de toro kan ta fe ki olorun se fun wa ara won ko ta bebe fun ko olorun se fun wa olorun ti se meji fun wa nbe iyawo mi ti ni oyun a dupe fun olorun elekeji olorun tun se moto fa wa na
0: nice kin to mama so gbe ki brother yo dako e ko to pa yoro ti won so bo e gbo bobo le o a tun bo wa se ru nkan ba yen laaro yi o tun di august ka tun to se be ti july ri eyin ayan fe iwo lokan kin gan lo fe ko se lori omo re kin lo fe ko se lori iyawo e eni kan ni mo ti bere bere ro lo pa bibeli ni titi di sin nu we john o le o ti bere to oni titi di sin yi eyin o ti bere to iyen tun mo si wupe you can't ask enough anti ba ti gboru awon oro bayi gbogbo ose mo ti so fun yin bo se lo ejo isin meji la se ikan bere ni isin to ba ti di 8:30 elekeje o bere to ba di 4 mejeji na ni ma ti gbo wole awon eyan ta ba ti jade mummy kin lo ti e fe gan sister kin lo fe se to lomode tun wa ran leti tun wa bere e bere Matthew chapter 7 verse 7 o wa fi ku oni bi eyin ba ngbe inu mi ti oro mi ngbe nu yin e o bere ohun kon ti e ba fe ma si se fun yin mo nbo engineer jiki eni yo pa ye oro e ka mo bi to ti wa
1: ti mo de ni gbagbo ni pe olorun a se ohun e to ku fun wa e se gan ni sa adupe o mo anointi oruko mi ni Michael Uche Steven lati Ibadan omi apata e se gan ni sa o dabosa
0: nice gbogbo eni omo olohun bi eyin ba ngbe inu mi ti oro mi si ngbe inu yin e o bere ohun kon ti e ba fe o la o si fi fun yin isin ta ni loni isin wa bere ohun to fe ni isin wa bere ohun to fe but only condition when you can get any condition re na lo wa line wa bi eyin ba ngbe inu mi e wo be se ngbe nu le yen nisin mami eyin le ngbenu le yen be ni jesu se fe ke mo gbenu eni kan se ile ni jesu ni ah ile ni apata ni odidi ilu ni to je pe to ba o se gbenu e and ko si bo se gbenu jesu ti o riyan lofo bo won o le gbenu e lai koko gba o ni emi nbe lenu ona kan re mo nkan ilekun oni bi iwo ba silekun emi o wole ma si mo ba o je olodun yi le o le gbenu e ijo wo lo fe gba Jesu to wa won kan so

0: ongbe ni bo le tin gun mi gbogbo le enikan ni mo fe gba Jesu bawo ma se se enu lasan la fin jewo si igbala okan le yan fin gbagbo si ododo bi eyin ba ngbe nu mi ti oro mi iyen to wa ni wahala eyin kan mo gbadua kaakini o moro olohun o ka bibeli eja wo nti mo mele iso nigba to pinu lati mo gbenu Jesu bi mo se gbadua fun ni ma se gbadua fun awon eyan laaro engineer ayi tun pe mama iwole mo nkin leyin ko le mo pe titi dola ladua ngba badua ba gba a ni ra won mo ti an ji kologun mo so a pada ri won awon omo olohun na lajo gba marathon mo so fun mo ni oluwa ni agbawe a si gbawe 24 hours of marathon in fact only 36 hours ta fi gbadua se an wa wale e down le abi won pada wale engineer pe mama yi
1: elo baba mi ka ro o oruko mi ni irewa mi ri lati ilu osogbo 2023 ni mo join ipe yi mo si dupe ni owo olorun gbese lo le mi de abe ipe ninu gbese ona ni awon eyan ti so fun mi pe kin lo join egbe ogbo ni mo si join sugbon leyin igba ti mo join yi gbese yi tubo wa npo si ni o sa npo si o po si
0: nice se gbo nkan ti mama itoribo tori gbese won ni awon lo join egbe ogbo ni olufe gbo mi laaro yi ko si igbala leni wea ju odo Jesu lo mo tori omo to fe bi mo lo join egbe ti oni se o mo tori owo mo lo wonu egbe awo lo o mo wonu imule mo tori po fe gbe nkan se pastor mo so pe tori ko fe kijo ri o to bi ko lo darapo mo okunkun bi Jesu ba funyan ni odidi eran odidi omo ni o fi gba esu oni ori ofe kankan lowo eje nla gbogbo enu le pelu gbogbo enu mo fi le so odo Jesu nikan ni to fe gba odo e lo wa ti o si permanent e fun o le pe ko to fun o sugbon to ba fun o a permanent e ni mo notice e pe odo Jesu nikan ni simi wa oni bibeli fi so ninu iwe act of apostle chapter 4 verse 12 oni ko si oruko mi labi orun to le gba o mo saka ki mo Jesu nikan ti to bi eyin ba ngbe inu mi ti oro mi si ngbe nu yin e bere ohun ko ta ba fe e wa je nbi mama mama ni gbese yen tun pele kesi ni o oju oti ya lati so eni ti o ba ku ninu egbe buku loju mo ti ijoba ko si le doju ko joba ijoba yin o wo danu ni apata si la wata ndo yi enikan la pata eyin la won agbara kekeke yoku ojo teyin ba fori so apata ojo yen ni o fo pa gbogbo eyin te nbo mi mo lanu lati so mama egbe aje yi egbe ogbo ni egbe mere to wa sister kin lo da a fe tu ole la ro yin o gbogbo eyin te ba nbe ninu egbe to ti su mo fe ko mo bo ninu imole mo fe ko gba Jesu ti e ba nbe nu mi tori omo to fe bi mo ranti blessed memory mama sadifadipe tori bibi omo lo fi gbegbe aje komo bimo afigba to tun pada sojo Jesu igba to tun ri imole yen lo to bi omo ti won pe ni iyanu despite the fact yodun to lo ninu egbe aje oni mo wo elemele de omele 16 elemele 16 to je the climax ko si kankan to fun lomo afigba to dodo Jesu Jesu pe o ore ma bo asan ladun aye o ngogo adopin so e wa wo ki lo wa sele si iya yi engineer a se bebe la we church
1: gbo mo dupe lodo olorun bi pe kin to de abe pe yin ni mo join gbo mo dupe lodo olorun bi pe nenu ngba ti mo join pe yin olorun ba mi se mo san gbogbo gbese na eyin na le si se deliverance fun mi mo fi kuro ninu egbe ogbo ni yi
0: nice mo ti dagbere fesu mo ti dominira ati kami ye o ide mi ja o ti ja esu to nwo yen agbara yebu yebu ni gbe ki agbara ti o to nkan esu o yeye esu ra darada enikan ni e mo pe lesu mo esu esesu nti bibeli pe nu so n wa pa bible re ni oda satani satani lo ndi kuta enikan ni woli mo yeye satani mama yen so oni mo join mi o bank kan be eyin na le se deliverance fun mi sesu a mo lesu ni

0: gbogbo eyan omo Olorun ki se mi mo le o Jesu inu mi lo ba le gbogbo eyin te le mi warapa gbogbo eyin te le mi aje tabi te mere tabo ni mi si aje lara gbogbo eyin to dabi eni pe won ti so pe won ti da ejo fun o ti ni mule o ton ba won eyan se mule imule je imule ni o orisirisi imule gbagbe e mo meni kan to le tu o le Jesu loruko re ano si nbe laye titi dola o nikan ni olohun o nikan ni asaju esin ti oku to jinde a wa Jerusalem a tun wa nbe yin te ba be tele wa lo Jerusalem to ba ti di November la lo but o le ma sanwo re le bayi na gbara olohun ati awon eyan ti sanwo won now ade Jerusalem njo ni mo wa ni e mu mi lo si iboji Jesu igba ta de be ofo ni nbe nbe won wa ni ki nwo ti Mose won nawo ti bi ti Mose wa won nawo bi bi ti boji gbogbo awon Eli gbogbo awon woli Elisha gbogbo won lo ni boji Isaiah ni boji Amos ni boji gbogbo awon woli nla to je akọ ninu bibeli Jesu nikan ni boji esofo ko si nbe mo awa bere wa won ni o ti jinde o jinde pelu agbara nla re mọnamọna la so re eni kan gbo mi le oluwa ni bi mo se nsoro ori fifo re si pare ilamanu mi kwa mena shahalada oluwa ni awon merin la kan gbo mi oni iko mi bo se nsoro ni ori won mi ara won gbon bi eni pe won fe lu emi para baba bo wa da shahalada ako tun titun emi titun owo nu e pade mi nwema lati iwo rode wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji bi garage yen ago mejo abo nisin akoko merin nisin elekeji isin tusile isin ti oluwa ni kini ke ti aso le ke bere te ba fe a bere laaro yi owo agbara ti paro mo nlo sori facebook ni isin ti ba ti setan lori youtube ati facebook ati tiktok anointing o iwa yoku e gbe anointing o ina dani eyin te ba ni e gbe dani loni die to ku meji mo fa won eyan lo feli so ojo wo lo gba Jesu ojo wo lo fe ko tu ole ijo wa je mo o be do ba fe ko tu le ko ni gba tu sile o mama yen wa ni o sato Jesu wa ni o ah eje mo gboro mama ibo
1: 2023 ni mo join ipe yi mo si dupe ni owo Olorun gbese lo le mi de abe pe ninu gbese ona ni awon eyan ti so fun mi pe kin lo join egbe ogbo ni mo si join ṣugbọn lẹyin igba ti mo join yi gbese yi tubo wa npo si ni o sa npo si o po si ṣugbọn mo dupe lodo Olorun pe kin to de abe pe yin ni mo join ṣugbọn mo dupe lodo Olorun pe lẹnu igba ti mo join pe yin Olorun ba mi se mo san gbogbo gbese na eyin na le si se deliverance fun mi mo fi kuro ninu egbe ogbo ni yi mo ti kuro ninu egbe ogbo ni na patapata mi si egbe kan mi se egbe ogbo ni mo eyin le se deliverance fun mi ni Jesus City ni 2025 le se deliverance mo wa dupe ni owo Olorun pe mo lo si fundamental school mo si tun wa lara awon to nse course evangelist lowo lowo ninu ijo yin nisin mo dupe lodo Olorun o wipe ona la fun awon omo mi awon omo mi rise ikan ninu won gan o lo lo oyibo lo ba mi san gbogbo gbese orun mi patapata mo dupe tori pe mi toro je mo
0: nice se gbo mama yi daddy yi baba o le je gbe to owo gan ni se wa mo nkan to buru nu agbe awon egbe yi ojo ti an ba fe gba iru bo lo re ojo ti an ba ni o wa san idiyele ti won ba ni o wa san eje re idiyele ti an fi mu o to fi wo because esu yo bankan ijo to ba fe san e to daju ninu omo re oni won lo were ni esu were ni agbara ti n pe ni agbara satani ikani ofuyan lo ma di egbo didi omo lowo eni ni momo yen so nisin nigba to ti denu Jesu e wo fokan bale leyin itusile re olufe ara kunu Christi ojo to ba bere si danwo lo mo pe ah iwo awon kan bayi won mo fe discourage won mo lesu ni momo yi ah engineer

0: baba kan gbo mi nle bayi njo je mo pe won fun o ni ojo ti an so pe ojo bayi lo ku ninu egbe yin in to ji ogbo mi bayi ni pe jesu lo gbodo ku pelu egbe yen wa gba jesu a pade church loni ma se ribo mi fun o o ni ku iku kuku kan ha oni pastor momo ti ba won je pupo anu ni woribo ni lojo anu momo pe o ti jeje ku je o ti mumu ku mu o ti gbe o ti egbe to wa yi won ti bo mule sa sa to jesu wa tete sa sa la fu emi re biko to ba ile ku ki lo gbadun nu aye wonu egbe won ki won je gbadun to ba itun lo ku pelu egbe yi o tun lo jiya ninu aye raye ni won ran mi se olaaro yi ni oni wa loju anu oluwa lu won sanu awon pupo loni enikan ni enika ti aso wale awon obi o mu aso won ti an le tele en ba laso obura ni mu lowo bo ba ni wan kachief meji mantu meji ni jebe a joko le awa mo gbowo soke inti mo feri olohun ke se pade ti ope e to le dabi eni ko fe pe be oju ti gbati ma gbowo le won otan o si ki pe ngbati o ba se die se o ti pada dile ki mama ifi pari oro re na engineer ki mo fi se lo inu mi se dun laaro yi
1: mo ba mi san gbogbo gbese orun mi patapata mo dupe tori pe mi toro je mo mo wa dupe ni owo olorun pe iyawo omo mi o tin wa omo o ti se die olorun si ba mi yonda omo fun lenu ojo meta o ti bimo ati se iku mo mo dupe lodo olorun fun mo mi na tu wa ku leyin ojin lenu ojo meta mo dupe ni owo olorun pe mi reyin laarin awon omo iya gbogbo nkan tan ni ka se ni olorun bo mi lasiri lati se eleyi to wa le to tu wa gaju nbe ni pe o ti to 17 years nisin ti won ti peg mi si oju kan na ni bi se mo dupe ni owo olorun pe mo nreti promotion letter at the same time na mo tun reti regularization letter mo dupe ni owo olorun pe promotion letter mi ti jade o ku regularization letter mi ti o jade bayi mo dupe ni odo olorun ije ope mi yi o e ba mi ki mama o e se o baba mi o e ba mi gbadura ki letter regularization mi o jade o e seun mo dupe o
0: regularization letter yin ti jade mama pelu ase ipe now bo mi so se bi puruntu ni ya tin soro ni to ye won kan ni ha boya ya tin so kan tan kan tan ti o mo tin wi ni nlo bi lohun ti se gbe ogboni ri panu e mo awon eyi mo tin won se aye lo tan won lo nu egbe ogboni mama ipade wa to di church laaro yi e je mo lo gbogbo eyan gbe owo le idodo yi oluwa lohun fi aye awon kan dala Emmanuel Amekwa Bahala Dash agbara tin faye eyan dara ninu Christi bo se nfaye woli yi dara agbara ye wonu ipirawo e lo ase ye wonu aye re lo ogun ye wonu aye re lo wara anugba ko to dale e kigbe mara anugba ko to dale in the name of Jesus Christ o wu ni ka jeran pe lenu o nfo fun ni oje bi ki program yo mo tan mo gan ni ndun memi gan ti mo nse gbogbo eyan omo lohun eyin wo le fe ka se tola e mu ore anu jade mu ida mewa anu jade mo da si tin ba ni o da si o le bolo ndowo po ko kabamo gbogbo omo lohun laaro mo mo so ni mo fi mo afi to ba gbo program mu iru mi jade ba mu 2000 ba mu 1000 but gbogbo eyan mi mo ye ida mewa re mu jade account number church ni 1966 36 38 73 e tun pe 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni ugbe jade account number church ni bi yin oba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni ugbe jade First Bank ni yen enikan ni woli ese bibeli wo la fe ka loni gbogbo omo olorun a ka lati inu iwe Isike chapter 19 titi wo 24 Isike 19 to 24 eyin wo le mark birthday yin loni ati wedding anniversary yin e wa kunle nbi tin ba ti kun bi nisin e pade mi lori YouTube TikTok and Facebook odekunle epafras gbogbo eyin te fe gba flyer omo re nbe ni Canada mo fe lo ba won nbe ni on the 22 next week in ma wa nbe on the 22 oluwa ni lo gbo wole awon na ki anoint won otan iwe mi kan si ti jade o enikan ni we yin jade be ni iwe asiri aye ti nwa ti pe ati ko jade lo ni yantu but in to ku o to nkan but baba le ri tesi but awon ti an ba wa laaro yi won ni anfani si iwe asiri la pe bayi ni oluwa wi eyan omo olodun ti won bi loni ilekun to ro pe yo si bo ti eje pa arin osu lawa ose ni o si fun o testimony to sori owo to ri gbari anu ti o farahan ninu aye re ri ose ni o jade loruko baba ti omo ati ti emi mimo in Jesus name eyan ayan fe njo je mo pe inu Jesu la yo pin si gbogbo eyan omo olodun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 E send the message ire atanu ko ba yin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you
2: Wake up to a fantastic Saturday treat on radio. Saturday treat on radio. High energy workout tunes to your favorite homegrown classics. Music from the band and a swashbuckling adventure around the world. Tune in to the Saturday Express, 6 a.m. to 12 noon on Classic FM 91.1, playing every